Magandang gabi po sa inyo lahat, kapamilya, at welcome sa ating programang Pinoy Night Shift, kapamilya, dito sa Radyo 3ZZZ 92.3 FM. Sa ikahuling oras nitong araw ng Linggo, ang ating Sabbath Day, 17 ng Mayo, 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sunny Castillo, at hari nawang kayo ay palaging nasa mabuting kalagayan, maligaya, mahinahon, matagumpay, at ligtas at nananatiling malakas ang pananalig sa Diyos. Bago ang lahat ay masaya po akong bahagi ng kayo ng isang banal na kasulatan mula sa Biblia. Hango sa libro ng Exodo, Kabanata 20, Versikulo 12, from the book of Exodus, chapter 20, verse 12. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Si Hesukristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Narinig po niyo ang paniwalang amiyutin natin, Hindi Kita Malilimutan, inawit ni Basil Valdez. Awiting nagpupugay sa ating patuloy na paggunita at pagpapahalaga sa katotohanang tayong lahat, kapamilya, ay nanggaling sa sinapupunan at ipinangalak ng ating dakilang ina. Maraming salamat sa lahat ng ating mga dakilang ina sa kanilang walang kondisyong pagmamahal sa atin, ang ating unang guro sa lahat ng aspeto ng ating buhay, at mga pagmamalasakit para sa ating pinakamabuting interes. Ngayong gabi po ay ang pagpapatuloy ng ating selebrasyon ng Mother's Day na nagsisilbing palagi ang pagpupugay sa ating mga dakilang ina na hinding-hindi tayo malilimutan at pababayaan magpakailanman. Alinmang sila ay nabubuhay pa o sila ay nasa mas mabuting lugar na. Noong nakalipas ng Miyerkules ay biglang sumulpot si Senador Bato de la Rosa sa Senado pagkatapos na magtago ng mga 6 na buwan. Ito ay upang bumoto sa ginawang coup d'etat ni Senador Alan Peter Cayetano kay Senador Vicente Tito Soto III bilang Senate President. Sumunod na dibinigyan ng protective custody ng mayorya ng Senado si Bato at pagkatapos lamang ng nakababahalang Senate shooting ay nakuhang umeskapo ni Bato de la Rosa na iniulat na kasama ni Senador Robin Padilla. Nagresulta ito ng komosyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at lubusang pangamba ng publiko. Bukas, Lunes, ay sisimulan na ng Senado ang proseso ng paglilitis sa Articles of Impeachment ni VP Inday Sara Duterte upang mapasinungalingan na niya at ng kanyang kampo ang mga paratang sa kanya at upang malaya na niyang magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang vice-presidente at tumakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2028. Subalit, kung mahatulan siyang ng Senado na nagkasala, matatanggal siya sa kasalukuyang posisyong publiko bilang vice-presidente ng Pilipinas at higit sa lahat, habang buhay siyang mawawala ng karapatang tumakbo sa anumang public office sa Pilipinas. Alinman ang maging hatol ng Senado sa bandang huli, conviction o acquittal, o nagkasala o napawalang salaman, hindi ito ang magiging huling hatol kapag ang pulso ng taong bayan ay matinding hindi sang-ayon sa magiging hatol ng Senado. Ayon sa mga pangkalahating balita, batay sa legal na kaisipan ng karamihan ng mga eksperto at ayon rin sa aking simpleng mapagkumbabang opinyon, susundin ng nakararaming taong bayan ang sarili nitong pulso sa pamamagitan ng epektibong people power. Laman po ng ating programa ngayong gabi, una ang Balitang Pinoy, mga sariwang balita mula Pilipinas. Susundan po ito ng segmentong Samot-saring Panayam. At ngayong gabi ay kakapanayamin natin ang isa sa ating mga dakilang ina na 100 taong gulang na, lubusang kahanga-hanga. Pagkatapos ay marinig naman ninyo ang isang tampok na balita hinggil sa unanimous vote ng House Committee on Justice ng Kamara na may probable cause ang Articles of Impeachment kay VP Sara Duterte. Panghuli po ay mga patalastas o paalalang bayan para sa ating kapamilyang Pilipino-Australiano o PhilAus at kapwa nating Pilipinong expats dito sa Victoria.

Ito na po ang Balitang Pinoy, mga sariwang balita mula Pilipinas. Sa ulo ng mga balita, inatasan ng Office of the Ombudsman kahapon ang Senado na bigyan sila ng kopya ng CCTV footage sa naganap na insidente ng pamamaril dito noong Miyerkules, May 13. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ang hakbang ay bahagi ng hiwalay na investigasyon na isinasagawa ng Ombudsman sa kabuuan ng naganap na insidente. Aniya, hinihingi rin nila ang video na nakuha ng mga media men nang maganap ang gunfire incident. Umaasa si Ombudsman Remulla na walang magaganap na cover-up kaugnay ng insidente. Sana naman ay walang mawawala na footage, sana naman walang cover-up dito, sabi ni Remulla. Ang pahayag ay ginawa ni Remulla nang i-anunsyo ang pagsasailalim sa 6 na buwang suspensyon kay Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Una nang inamin ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot nang makumpirmang nasa kanilang premises sa GSIS wing ang mga NBI agents. Niliwanag ni NBI Director Melvin Matibag na wala ang NBI sa loob ng Senado nang maganap ang gunfire incident. Sa kaugnay ng balita hinggil kay Bato, isang kilalang politiko ang di umano'y tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa para makalayo sa Metro Manila ayon sa source ng isang veteranong kolumnista. Ibinunyag ni Ramon Montulfo sa kanyang Facebook post nitong Sabado, Mayo 14, na isinakay ng isang yate si De La Rosa at Senator Robin Padilla mula sa Manila Yacht Club. Isang tanyag na politician ang tumulong sa pagtakas ni Senador Bato ani Tulfo. From the Senate, dumiretso sina Senador Robin Padilla sa Manila Yacht Club kung saan sumakay sila sa yate ng nasabing politician na pumalaod patungong Batangas. Ang yate niya ay may pangalang Masarap na Buhay sa salitang Ingles. Pagdating sa Batangas ay nag-chopper si Batman patungo Mindanao pero di niya kasama si Robin. Komento naman sa post ni Tulfo ng isang netizen na ang MY Happy Life ay pag-aari ni Luis Chavit Singson. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na ulat kung nalaman na ang kinaroroonan nila De La Rosa matapos si ulat na huling nakitang kasama si Padilla. Tungkol sa House Prosecutors sa Senate trial ni VP Sara, buong pwersa ang 11 miyembrong House Prosecution Panel na dadalo sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte kasabay ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ito ang hinihayag ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon na kabilang sa prosecution team ng Kamara. Ayon kay Ridon, malinaw na mandato ang 257 vote ng Kamara upang agad simula ng paglilitis, lampas sa rekisitong 106 vote para may padala ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang naturang bilang ay mas mataas pa kaysa 215 boto sa impeachment laban kay VP Duterte noong nakaraang taon. Yung kabuuan po ng 11 person House Prosecution Panel ay pupunta po sa Senado sa 3:00 ng hapon bukas Mayo 18 para saksihan yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court ani Ridon sa News Forum sa Quezon City. Dagdag pa ni Ridon, ang kompletong attendance ng mga House Prosecutors ay ceremonial lamang. Ngunit nagpapakita ng kanilang pagnanais na gumulong ang impeachment trial bilang bahagi ng constitutional na proseso. Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana ng konstitusyon mismo. Hinggil naman sa mga pabor sa VP Sara impeachment trial, umaabot na sa 25 milyong Pilipino ang nakilahok sa isang online signature campaign na naglalayong isalang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Ito ang inihayag ni Polytechnic University of the Philippines o PUP Professor Louis Montemar sa news forum sa Dapo Restaurant, Quezon City. Ayon sa kanya, patuloy na nadaragdagan araw-araw ang bilang ng mga lumalahok sa naturang kampanya. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras matapos ilunsad ang online signature, umabot agad sa halos 3 milyong pirma ang nakalap.
Ang naturang kampanya ay kasunod ng anunsyo ng Senado na naghahanda na silang talakayin ang Articles of Impeachment na ipinasa ng Kamara, kung saan 257 ang bumoto pabor, 25 ang kontra at 9 ang abstain. Sa sports sa karate, walang Pinoy bet ang nakakuha ng medalya sa Day 2 ng Karate One Youth League na inihahandog ng Philippine Sports Commission kahapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Bagamat nakakuha ng opening round bye, ay bigo pa rin si Zian Alexander Singh na makasungkit ng tanso sa Junior Male Committee 61 kilogram division. Minalas rin si Eduardo Berco III sa repechage round ng Junior Male Committee 61 kilogram class. Balitang showbiz, proud mom si Lea Salonga sa kanyang anak na si Nick Chien na tinawag niyang Young Man. Mabilis na tanggap ni Lea ang kasarian ng kanyang anak, kaya marami ang pumupuri sa kanya. Si Nick ay isang trans man o transgender man. Ipinanganak na babae, subalit ang kanyang actual na gender identity ay lalaki. Ang post ni Lea para sa birthday ng anak na 20 taong dulang na ay, "To say that I'm proud of this young man would be understatement of the year. This human is kind, funny, sensitive, empathetic, and so much fun." Panguling lagay ng panahon sa Metro Manila sa susunod na 7 araw mula bukas Lunes. Ang pinakamataas na temperatura ay maglalaro mula 33 hanggang 35 degree. Ang pinakamababang temperatura ay maglalaro mula 26 hanggang 28 degree. Buong linggo ay mahangin at may mga araw na panakanakang pagkulog.

At yun po ang balitang Pinoy dito sa ating programang Pinoy Late Shift, Kapamilya, sa Radyo 3ZZZ 92.3 FM. Ang mga sariwang balita ay hinango sa online news ng philstar.com. Inihatid sa inyo ni Sunny Castillo.

Susunod po, kapamilya, ay ang ating samutsaring panayam sa ating centenarian, kapamilyang centenarian. Samantala, kapamilya, isa munang awit ng pag-ibig alay sa inyo lahat. Mapalad ang mga taong nagmamahal at minamahal ng kanilang dakilang ina.

mapalad ang mga taong nagmamahal at minamahal ng kanilang dakilang ina. Ang superstar ng Pilipinas, si Nora Honor, sa kanyang awiting Mother Dear. Kapamilya si Ate Guy ang itinuturing o itinuring na pinaka-most awarded Filipino actress sa kasaysayan. At siya ay pinagkalooban bilang National Artist of the Philippines para sa Film at Broadcast Arts noong taong 2022. Sa makabilang buhay na po si Nora Honor noong taong 2025, at pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa. Siya ngayon ay nasa mas mabuting lugar na. Kapamilya, in love ako sa galing at gandang Pilipina.

Ito na po ang ating samot-saring panayam. Ang kapamilya natin sa Melbourne na centenarian o may isang taong gulang na ay ipinagdiwang ang kanyang 100 taong kaarawan noong 8 Abril 2026 na ipinagpugay ng Komunidad Filos sa Victoria. Kapamilya, kasama po natin ngayon ang pinakamamahal nating nakatatandang mamamayan at centenarian, si Tita Timmy Barbers. Magandang gabi po sa inyo, Tita Timmy. Hello? Hello, Tita Timmy? Nandyan ho ba kayo? Tita Timmy? Hello? Hello? Tita Timmy? Hello? Tita Timmy? Tita Timmy? Medyo na wala po yung connection namin at tatawagan ko ulit si Tita Timmy sa ilang sandali lamang.

Mapalad ang mga taong nagmamahal at minamahal ng kanilang dakilang ina. Si Eddie Peregrina sa awiting Minamahal Kita Inay. Kapamilya si Eddie ay binansagang The Original Jukebox King. Nagkaroon siya ng pinakamalaking break nang maging kampiyon siya sa singing contest na tawag ng tanghalan na popular na TV variety show noong mga dekada 60 at 70. Sa makabilang buhay na si Eddie Peregrina noon pang taong 1977 at pagpalainawa ang kanyang kaluluwa. Siya ay matagal nang nasa mas mabuting lugar na. Kapamilya, hanga ako sa gilas ng Pinoy.

Humantong na po tayo sa ating tampok na balita. Ang House of Representatives o Mababang Kapulungan ng Pilipinas ay bumotong i-impeach si Vice Presidente Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon na nagbabanta kay Inday Sara sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2028. Sa karamihang pagboto ng plenaryo ng Kamara noong nakalipas na Lunes, isinasampana nito ang impeachment process para litisin sa Senado na kapag natulang nagkasala, ang anak na babae ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mawawala ng karapatang humawak ng anumang public office. Nakalap sa Bilyonaryo News Channel ng Pilipinas, tunghayan natin ang paliwanag ng Chairperson ng Justice Committee ng Kamara ang kagalang-galang Gerville Jinky Beatrix Luistro sa kanyang paliwanag ng lahat ng nakamta ng komite sa kanilang nakalipas na mga clarificatory hearings para sa probable cause ng mga isinampang articles of impeachment kay VP Inday Sara Duterte bago pa man ito may sampa sa paglilitis ng Senado.

abogado, 16 lawyers. Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang at nakatutok lang sa mga technicalities, sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang, hindi naman yon ang hinahanap natin. It was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Sumunod ang hearing sa March 25, kung saan we settled the preliminary matters, most especially ang pag-issue ng mga subpoena. Then came the marathon hearings of April 14, April 22, and April 29. Doon tayo nakinig sa mga resource person natin. We heard the evidence. We examined the evidence. At sa mga araw na iyan, doon natin naramdaman ang bigat ng ating ginagawa. May mga sandaling luminaw ang mga sagot at may mga sandaling mas dumami ang mga tanong. We certainly had our ups and downs. We had our inflows and outflows of testimonies and documents. But through it all, one thing remained certain. We never went sideways. Hindi tayo naligaw. Nanatili tayong may direksyon. We move, sometimes slow, sometimes painfully, but always forward towards the truth. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali. Hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Bawat hakbang, bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the City Prosecutor. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag. For in the end, it is not the absence of struggle that defined us, but the refusal to lose our way, the discipline to stay the course, and the clarity to never lose sight of where we are going. At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertipikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Pang-lima, ang COA findings na naguutos ng refund na 73 million at 375 million.

0: ang anim ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Pangpito, ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Pangwalo, ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga kumpanya ng Vice Presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito, nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging Vice Presidente at pagpapatakbo ng negosyo. At nitong huling pagdinig lamang, noong April 29, dalawang bagay naman ang napag-usapan natin. Una, ang selyadong kahon mula sa BIR na sa kabila ng matinding debate, hindi muna natin binuksan kahit nasa kapangyarihan naman natin na buksan ito. Sabi nga ni Deputy Speaker Janet Guerin, ang puso natin ay gustong buksan ito, pero ang isip natin, nagsasabing huwag muna. At dagdag pa rito, nagpahayag si Congressman Benny Abante, hindi porket kaya nating gawin ang isang bagay, ay dapat na nating gawin. At ang pangalawa, ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Grabe po itong mga ebidensyang ito, lalo na yung video ng Vice Presidente. Kung Laila De Lima described it perfectly when she said, noong gabing iyon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Degamo once again shared her own painful experience as a victim of political violence herself. Pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa buhay ng tao. Yan po ang lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo, katulad ng paalala ni Congressman Brian po noong nakaraang pagdinig. Seryoso ang tungkulin nating ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan. Ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya mula mismo sa kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay ang tagal na palang nandito. Ang kanyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon sa lahat ng ebidensya ang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Kaya naman, noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Sabi nga ni Congressman Percy Sendanya, hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. That brings us to today. Ngayon, May 4, kukumpirmahin natin kung ano man ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment.
1: Narinig po niyo ang Articles of Impeachment na sinumite ng Kamara sa Senado noong nakalipas ng Miyerkules. Maraming salamat sa Bilyonaryo News Channel ng Pilipinas.
2: Ang Filipino Broadcasting Group ay patuloy pong minangalap ng mga miyembro upang mapagpatuloy ang ating apat na Filipino program dito sa 92.3 FM 3ZZZ. Ang inyong pagpapamiyembro ay nagsisilbing boses at buhay ng ating istasyon. Upang magpamiyembro, puntahan lamang po ninyo ang www.3ZZZ.com.au. Inyo pong i-click ang membership link sa menu at fill up ang mga hinihinging impormasyon sa form kasama ng inyong kabayaran para sa membership fee na $16 para sa regular na miyembro at $11 naman sa senior citizen, estudyante at concessions. Ang inyo pong pagpapamiyembro ay gagarantiya na mapagpapatuloy natin ang mga sumusunod na apat na Filipino program dito sa 3ZZZ. Tuwing Martes, 10 to 11 a.m., Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Hoy Pinoy tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. Pinoy Gising na tuwing Biyernes, 7 to 8 a.m. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight, ang Pinoy Late Shift. Ang inyo pong membership ay valid sa loob ng isang taon. Kaya sa ating pong kasalukuyang miyembro na mag-e-expire o nag-expire na ang inyong membership, maaari po ninyong i-renew ang inyong membership sa pamamagitan pa rin po ng pagbisita sa www.3ZZZ.com.au. Kung hindi nyo po alam ang inyong membership number, maaari nyo po kaming kontakin sa aming Facebook account na 92.3 FM 3ZZZ Radyo Pilipino. Maraming salamat po.
1: At ito na po ang ating mga patalistas bayan. So May 22nd, Saturday, Taxmart Cafe Best of the Best Awards 2026. Venue, Crown Towers, Melbourne, 8W at Whiteman Street, South Bank. Tinaguid ng Taxmart Cafe. Contact Joy, 0417-350-917. Sa May 23rd pa rin, Saturday, Dinner Dance Fundraising for ERDA. Venue, St. Francis Hall, Mill Park, Victoria. ERDA Foundation Incorporated or Educational Research and Development Assistance Foundation Incorporated ang nagtaguyod. Contact Rosel Bautista ng Curvis 0400-236-744. June 6, Grand Coronation, Teen Star Australia 2026 and Face Australia 2026. Venue, Melrose Events, 2, Carrick Drive, Tullamarine. Itinaguyod ng The Face Australia Promotions and Management. Contact Joy, 0408-467-350. June 6, Saturday po, 6 to 11 p.m., ang 128th Philippine Independence Day Celebration. Venue, Grand Star Reception, 499 Grid Parade, Altona Meadows, or Altona North. Itinaguyod ng Philippine-Australian Foundation of Victoria Incorporated. Kontakin po si Melvin, 0416-027-922, Perla, 0413-623-991, Alma, 0432-819-520, Luisa, 0421-129-323. Ang Christ Commission Fellowship Melbourne o CCF Melbourne ay magdaraos po ng Youth Camp 2026, pinamagatang ECHO, sa July 8 to 10. Ito po ay sa CYC Phillip Island Adventure Resort. Lahat po ay inimbitahang dumalo at sumali. Umantog na po tayo sa pagwukas ng ating programang Pinoy Late Shift Kapamilya dito sa Radio 3777 92.3 FM. At masaya po akong iwan kayo ng isa pang banal na kasulatan sa Biblia. Hango sa libro ng mga Kawikaan, Kabanata 31, versikulo 25 hanggang 28 from the Book of Proverbs, Chapter 31, verses 25 to 28. Marangal at kapitapitaga ng kanyang kaanyuhan at wala siyang pangamba sa bukas dadaratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambayanan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, si Hesukristo ang daan at katotohanan at ang buhay. Magkakanig po tayong muli sa ikatlong araw ng linggo ng susunod na buwan, ika-21 ng Hunyo 2026. Ito po ang inyong lingkod, Sunny Castillo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat. Paalam.